na na la ka te te na sa la sa la mo ka te la na sa la ta sa ya ya ya da te la pa le mo ka te la te sa la ba ri wa ne gu sa ki ne a me gu sa me ro ma ne gu sa

Minama paryo doi paisa ko sidur papai ji ho jo bane ko kabasi doi